0: Koi Fang Fang Offerenite.Fa ma fora te col clamani fe fe flight go to pe tai mi fa che io non mi fica heba valu poni ni ma e fica radio radio 2000 fm ma lo mo la maria ho eki pe mo le ai tonga mo e volangi go to wa tu gai ai ui ai fango fango o fele ni te
1: I ho flight ni I ho wa fitu o a kosi wa fe wa ono. Kau o sai fai fa ho kato ai ui ai fang fang mo fere ni te fa ma fala tu kem hele ti o 2000. E mono tali tali le ko tau pe ki mo tolu ke tau kai ngato nga wo ngon na tu hi ngalo ea pe ngalo pe la polo kola ma kuea o e fia fini. A fala hea si kau tau le kare ka ka maa ki mo tolu ke mohoi nga o e mamahi.O fa tuka te mo tolo nge api hopo ate pa mo ke mo tolo ko to pe tapa o e kolope o fa no a polo kala mani o ta tau pi hinga lu ya e ko nga lu o pe ko ta pe to ma li nga me ko to pe nga se tu o ona to e tau polo kala ma ka ki se nga loto pe ko nga loto fa li fe kuki mo fa hinga fa nga ta o e fa no anga ko ra mo hi fa no nga pe mo si ma li a o to no fo ya ho mo nga loto.E mo mo ngā hi loto whare. E goe goe anga maheni, ko ngā ulua ki puke kumata anga o e polo kalama e whangofango whare ni te koe ne whakaafe lotu i he fia fini.

Ko e tohe e tau ngāhi konga mahi ni pewa pola kalamani, ko e tau whamatala ea, ko e tau ngāhi uni o ngā onga pa mei tonga. Ni mā, pe o whike ai, pola kalama he ni a ai, pola kalama ai lead, ngāhi tokoni, mga i whamatala whilawe, pe mo e whangataan ko i au ilo ka dementia. Pe a pewa ki he tau ngāhi o ngā onga whalata whanua, whatapau ki a whanga maali e whakai taimi, pe a mga ngāhi uaki, Ia, koe kakano iyo e tau porokalama ki whawhini. E ki mua pe tau wakai ki tau whumatala ea e ke wiki eni. Koe ni, ae tau lo ki whasi.

0: mấy cái huy phòng phòng của phần đi cái phòng bảo phòng là người đi tiểu thu truy bộ chung hệ cái đầu một cái thì đầu ngoài ngon ngọt về mấy tông á các bạn đang cái ai ngon ngọt ai để tiêu một television để tông á thì hệ hồ mòn nít tế ôi quý cái nị
1: Cứ hi cái kỳ phải ao bèo tông anh mới phải ai ta ôi el ni nhiều bởi cái tai miếng nhiều là hiếy cái tai miếng lạ lạ á bèo ao luôn cái tai với si ai ai có tông anh á tôi cúi mò tua tông anh ni ở cái kỳ họ có họ có mấy bèo ai phua khi mà hệ con ta hàm luôn về Pacific khi ngã với si ai có tâm mắt khi phải na tu la bởi cái Patrick ai nào tu con ni có bà anh cái tông anh ni có hi cái tu con ni khi ngã tu ung mà tiêu tiêu ở cái phải tông anh ni khi nó mà tu ung khi ngã hi ha ha á ôi lạ lạ á cái phải cái kỳ ta là nó có nhà khi hệ họ wani mo mele ana ta mo folau
2: ko to koni fa pa ang no fa eni ko fa ki me ka ta pe ku ki to ngani aya ko to koni ko eni ne fa ki mini sta pa anga vikasi wo ki la me mau e fa lai te ko o si o ko fe unga to koni ko eni me pa anga e ta ki lu ni mangi au tupu pe he e pule lai o ka ta malu e pasviki pe pe ku a lo tu palu ko ko nga eni e na ofenga ke to koni ke tu unga mateu teu atongani ki hono matua ki e la la a
3: Koi polisi koi pe koi la la a koi te siu kia tonga pung nau pe i o te tonga e fai ai shofaki ki hono ia toka teo ki ha paanga ka hoko la la koi paanga ku ngā koi pache ki fonga ka ngata pe taim lai fok tau falala koi se ria monu siu na hoko hamea koi tau tok liare pe o mai koi toka teo e nia koi hanga ririu e fi fokokau e kakai pe fokokau e pulia ngā ke te oa te toki react pe. It's all about being proactive. Mm-hmm. E whakakaukau ki mua ke toka teo, ke mau, hoko mai mea ku ke mau. Ai ke whaina tū lai e ngā ue, kono whainga e ke whakakaukau a tonga, whakakaukau a whanau pasiki, ke ke teo teo, ke hoko mai mea ku yosu mau. Mawahe me whakakaukau, toka hoko patau toki lio rea kore ki nusila, se rino, ka usi ka mata duke, mate te kakai e mea ka mea tuai. Kau ni hokumai kau mea usia isi lini kau fi mea. Kau ia kau fotunga kau ia, kau ia natula, kau ia ngā ue kau ini. Kau fi toka teo ini, kau mane toka teo. Mea kui kau early exits, kau anticipatory exits. Ai kau fi teo teo, toka teo ki mu. Pea ka hokore kau tikria kau esa ui state of emergency. Kau ni toku meksu mai se kau ia tatom kakato. Kau ni ngā ku talamai, tonga talake tonga kuo. Whakatu dama ke tu ngā ku tau la la la. Kau ini ia, o ki ui ke pia ua na ke hau. Ha uha ia wa e re woro koe i e ua mo tonga tapu. Kone tai uha koe ia koe wike ua koe a ne ustala mai ia ko malawa kia ki warning ane lawe ka laitia. Ako ki warning koe ua strika re vai ki activity koe strika koe ki early action. Kako ne polo ma tua nao ki September ka topo ke te ha uha mo mebe. Kone tai me isi ua koe lao ngā wane. Ako ne isi ua e so bi kone hao ia mesi. Hau kasi rin koe fuka amu. Tene hana Tony, I pan, I passed the bring up. Can they respond when they have had him to an eye meal who hock what I do?
2: Okumalava and I tokoni for a paanga ko any, if Fakaivia may I hong out with Fakava a pulli anga, Okauke, I pulli anga siapani, Pilitania, siamane, mo amelika. Behe e palu, Okukawa tongani e me mipa o kautamalu e pasviki, Peku osfrahuat, I toy kore malui atongani, ki a time you ela la a. O ku whakafuafua ke paanga e tau kilu ni mamano, e kotoa e paanga tokoni kua mau e tongani mihe Pekwek, ke whakapapau i mateu teu a tongani ki hono matu uaki o e la la a. Kai kehe, koe kautaha malu e Pasviki pe Pekwek, ne fuatu upeia e kautaki e Pasviki, ke tokonia ngai whanua e Pasviki i he taimi e whakatamaki, tau te fito ki he taimi koeni o ku hokoai i e la la a. Ma ae ongongo ale teo mo televisione tonga, ko au mele ana tau moe folau.
1: Kua whuka hafka ofisiale me he pule anga Australia an autokoni ufka malmalu i prokalama kau me aofi a yongo fonuani koe e tola Australia e wa noa miliona ki he ngahi ngawe o kufka hoko e tongani tau te fito ki he ngahi kautaha sosai e tivine o kna ngawe fuka patonu ki no hake ki e kakai fefine koe kakai whaingata ia fuka sino mo e fuka papau i o kauka toa e ngahi kupu mo e kakai ko ia o sosai e ti.
4: Ko hono whakaha e ni e ampastoa a Australia, e ta whaake ki hono hakea ki e kakai whiwhine, a ia ko whiwhine ko Michelle Oprin, lolotonga e ni hapolo kalama makehe, a e ofis tahla whikau a Australia ki tonga ni, ni whakahoko he whalai te ko o si. Ka toko ni whakaivia e ni ke tau e whakahoko. O kula langa e toko niko ini e whi ngawe a ki me pot ngawe ngahi ngawe whakaloto whonua. Koe ngahi kautaha ki e totonu e kakai whiwhine, ngahi kautaha mo society civile, toka ngai kina e kau whengataha i a whakai sino. Koe konga eni ngā unu, mo whi ngawe a ki e kuwhai ki hono whakai via o e kau whengataha whakai sino. Kakai whiwhine, mo ngahi kulupu whi e mau toko niko toa pe i he society. Welotonga I tonga ni ngi ampastoa Australia, nā ne taratala noa ai me kaumata apule me he ngāhi ako anga kekepe I tonga tapuni, pe he ke he ngāhi taratala noa whelawe I me kakai whiwhine, me lino mo I malo e kakai. Oku kei whakahai pe e Australia e nau kei veke veke, ke tō whakataha mutokonia a tonga ni koho nau kaume a ofi. Ma ai o ngongo le ti o, ma televisione tonga ko au sansete vea.
1: O ku hoko ai unga ngā whakatonga, koe whakawaere lei ke langa hake o ha whamili mo ha whanua o ku melino mo ma uma unuta. Koe anga ia wakai e mataapule tonga ta u whangafun maua me ha ano mo ha alau funi ko Wilson unga. Ka koe fofua tonga ia kene hoko, koe whakamau I he whakamau anga whamili o Hawaii I Amerika. O ku lalotonga a ahimai ai ki tonga ni a unga, pia na e whamau whaingamahali ai kene whakatala noa ke whaiango o ngoi whaleni Liliani. Polutele.
2: Ia no whaike eke ia he ngonga le te otonga nā ne pehe, ne onga nā ne tupu hake I whanua muli. Ka oku hoko no hi hake ia koe tonga, kene kei maua e tuku whakaholo ai tonga. Anga whawhanua, I e mahino koe makatu unga mālohi a ene au o hoko koe whakamau. Nā ne pehe, koe ne hoko koe whakamau e whakamau anga o family, koe ngai whaitutu ni kotoa pe o kone whakahoko, o koe whakamaunga kotoa pe ia I hene mau e ununganga ai tonga. Kai tau te fito, ke whā e ka wikoula ai tonga. Nā ne whaloto la heni ke whānau kotoa pe I tonga ni okuna wako pe whenga ke ta whaake o whakamau, pe ngāue koe kau whafofonga lao. Ai mahu inga ke naulea ake e lea tatau o ngāue ake he kauma mahi pe kau whakailoa I e whakamau a ngā. Pe koe nau tomua whenga ki nau tolu e kau whakamau me kau whafofonga whakalao, ke tomua mahino ke te ki nau tolu e palopalema oku hoko, ke whaingo fuahono mau o whakamau totonu. I kai ngatai, ka ke nau hoko koa māma pe whakatoa me lelelei ma ai kakai o ko kumi whale I whakalao atu ki e whakamau a ngā. Mahino pē koe whakamau anga whawhamili o ngā weki nau tolu ke ngai palopale mahange koe tau I whakalao e whānau pe kakai o kwhie mau toko ni, o hi whānau, ka veinga ke tau tupu mo whakamamahi I he whamili, ka veinga ke nofo mali mo palopale ma ke kehe pē I he nofo ai whamili. Aia ne whamama whae unga e mahu inga ke whamama whae tū whātaha e whamili, pa ke nau whetokoni aki I hono hakea ki I tō taha pe me mipa honau whamili. I kai ngā tai, ka nā ne pehe, ne kau whātaha e ako mō no tuk whakaholo koe tonga I hono teke ia ke au ke tu unga koe ni koe whakamau. Lolo tonga eni, neongo teke ke ne mau tonu ke ngai kaveinga o wanga maheni ke whehanga ngai a whakamau anga whakafamili a tonga ni. Tau te fito ke ngai pole whakafamili, ka nā ne pole I heni whamili ko toa pe I tonga ni ke whakamau inga honau tonga he oku mālohi ha whamili pe ha whanua I e taimi oku tū whakataha mō uo o ngā tahai e whamili I api. Neongo ai pe a whahinga whakatamaki pe palopalema tēnau whehanga hangai mō ia. Nāne whamama whae e mahu inga ke whoki mau pē ke tupu anga I e taimi o kuhoko ai e palopale mā. Manatu mau pē ke whounga ne ngāwe aki he kakai tonga ke we teki aki ha palopale mā. Koe nau whakatahataha mo fofola e whala kai a lea e kai ngā. Pake nau whepoupou aki I hono teke a whakalakalaka e whamili. I ene pehe, o whakaamo ia unga e toi whamahu I ngā iange e whānau me tō tupu o tonga ni au nau tuku whakaholo. Anga whakafonua me tupu anga, he neongo koe me aia o kutala aki honau tonga, ka o ku mahu inga ki e langa whakalakalaka e mo ui, mono whakaivie ki nau tolu I a ngāwe anga pē o ku nau ngāwe ai. Mai o ngonga le tio me televisione tonga, ko auri itea, tau kapo.

0: Mōmia mai ki hiru ia e whawhang o Whalinite, in whama whala atu pe mhele di o tū, tri wu au. Tō au mai ni he prokalama mahei ni koe au e taimi ni mai fiafi, e prokalama pe mo lead, kau taha koe ia o ngā o ngā o ke whai e toko ni e whilawe I mo e dementia pe au ke penga maari koe ni whakawhelua ke tuai pe a Milika Morgan ke hoko te talano koe ia. Malo mua tau mo ngā o lahi Milika pe malo e mai penga maari o e fiafi ni.
1: Malo api tō sāi pā kō tūkeu pā malamalo atu I ngā whakataku kō o si tūku mei mua ka tūku tāke te au ke u hanga o tō asanga Māori e koe ni koe sa hōku atu ha ngā hi tātai no te amu ha ki o ngōngo nou nou ke kau aki eni te amu I polo kalama ai li nai whakahoko e kine aho ni I mua ia o sāi o kō Tuko e tera whamalo ki o tua. I e taki sononga, te amo e o hivi, o tu mihaanga, o saka inasea ki au, te amo e tini, o tu mau tuu, ta sa api, te mau puke nima, te mau nenei ayama koeni, te ono pakoi, te amo hono koko, te ngāhi soonga, te lava ki tau toko ni ai, o ki nau tolu, o ku nau toka ngai kina, te toko taha, o ku toko utua I hiloto ngalongalo, te koe ki mei ta o ka wai a toko ta o toko utua I. E o tai koe, wako whakakoloa eni kia ki tau tolu kotoa I loto te utene eni. Te a teike ngata peia ki mau tolu, o kimi a need, te a moe. Ki nau tolu kotoa pe, kau taki loto, ai ngahi mātua, o sānau, ai kiasi. Mo te mi vihi nga mau kau pakatahe ahoni. Koe koloa lahe ahoni. Nga hanga he eiki o whakakoko ai miti. Te amo e whakaamu na mau ngā ue ki ai hono te teui. Ngā hi mahina lahe ko eni ko tau sītu a mei ai. Te anga e lava lere I hai ahoni. Nga e whakakoko soki ai ki polo kalama na unou ko eni e o tai I he api ko putu o pongpongi. Te a nga e whakamātana. So masana o pito ko uhia koe pinau tolu ko toa pena e tau mai ane mai o tai ne nau soki te amo e loto polu I he honga ia loto ponu I he ngahi ilo na o nau na I kai ke nau amanaki ke nau o mai o to o ye oni tana e hoko ia o tai koe koe soa si e sia koe whakakolo alahi eni tau taki lotu te ake he ki ngā tau tōre ki leta mai me o mai mai alo pere o I tu I o tonga tapo mo ia o tanga tātaku mai me o mai hono alo ta hime ko Princess Angelica la tu fui pe katuku ano une me a tonu te ki polo kalama ko ini e ahon te a ne mau whaka amu te mau teke te a o ki te tuu e koe koloa e ni ka ki mau tolu mai e a sei tau lalo a e ki tahi ni ka e me a mai ki he ki I ngā au e mau ngā au e te te a mo masiva koe ni ki mau tolu to toa me he tini a e li na e sa tamata a ki pe a e polo palamani o sai na e lotu Ia nai saka hoko pe ia e taha o I kau whai se tau o e siasi tō kai kolo I a kalaisi. Ia koe lotu lelei au pito eni, ia mo e vahe vahe. Maho inga, tuku he whai se tau koe ni kia ki mau tō lupu tō he ahoni. E saka se hau taki pe ai vahe vahe na ni saka hoko te kau aki eni mo e loto, ia mo saka kau kau. Na ki tau tōu tōngā, ki tau tōu, ko tōu, a ngā hi mea, e mā mangi ai, ko tau community, te a pēhe te tō ngā family. Hoko atu e o tai, na e sa hoko lewa he li, e ki kō kalama na te iteo ki a hapo ene. Te a kono mūni o tai, na saka mā whana. E na e lava, e vahe vahe, e kau he, ni hi, ni hi, o e, ngā he whae, ngā nau rotolahi, ke nau wahe wahe, ngā nau ngāhi tala noa, tō mahanau ngāhi au sia, ki rau a ki pia mui whakautua koe ni. Nā e pēwhia, ona mo ni ia, nā e whie whia, ko toa, a ki nā utoro nā e ai kai tau te te whito e ni, ki mea ai tahi ni, nā ane. Mā o au puto, a e, e ongo, o kule ofa, o wha i hono patai. Nā e kai toi pūria o sahi ahon i lau maarie, nā e loto lotoi ke loto whale o e holo koe ni, o e tokai kolo. Ko lawa ia o sahi na e hoko atu ai vahe vahe, pia mo e tā noa maarie mo oni na sa hoko e ni e taha, o e matau tau e o ma i he tasa ki koe ni o e tokangai kina o e tine tā, kai ki e pūri o whaahanga o whakapuna e hingoa o toko taha koe ni o koe ki whina vatua pēni o ki tau tolu me teneni ko monitana luani te a koe vahe vahe maari au pito au pito ai matatau koe ni ki kau aki eni moni hanga o veteki ai ngahi fōngan sā lalahu o ko ni hanga o wesia ai toko taha o ko ni whakahoko e tau hi te a kuhi e soki ki he nihanga whakaiti iki a ngāhi hui pia koi ni. Ka weni o tai he konga maho inga taha, maho inga lahi o polo kalama e aho ni, te ana e sai peho no pōpō i he ondo soka mā opo opo a e vahe vahe na e sai he toko taha koi ni, e he kaiako koi ni. E maho inga lahi a honga i a lahi a e li, te a pehe ki he kā inga tonga kotoa te, ki tau mauha toko taha tonu, toi toi pe toko taha koe ni o tai. Wa koe koe i lo, pia mui matau tau i he eria koe ni. Oku loloto, pia oku aonga, pia oku mahu inga, ki tau puke, ki tau hoke hoko ia, ko hato oha maama ki ne toka ange kina aki, pia ke ne tataki aki ki tau tolu, pia te he, ki he whanau o i kaha o, ki nau mahino, ki nga hounga mahu inga koe ni, pia mui ngā hiwe sia, kuhanga he maha ki kaita ki me cha o ni wikia a ki aia ai te koe uto. I ene lawa ia o sai na e whakahoko e ki whakame i ka e koe whakaholo i lo pe ki ni tahi ne pe ane lawa pe koe ia pe a whakaose a ki pe a e me a e ekta se kaulahi lo tonga ko manga e restu haraminie o ni hanga o a ko i ki mautolu o ni hanga o huku ai kolosaka osi a ki hono popo te a moe i whakamanatu ki a ki mautolo te a te he te wo o te ato i e a ai maho inga ko eni ki tau hanga o whakapapa o i o ku tau maho inga ia ki tau ilo te ando tau reisa a wene ko eni ki he timenia he i kaina a hoko pehe a honi e a hoko a pongi pongi, la e hoko i a anho he kaha oi. Pea na ane me ai, te kau aki eni pea moe, te mao ke tau ma te uteu, o fie mao ke tau ngā aue whakataha o sai, koha community e taha, ke tau teke ha ngā aue, e lava, ke lele ia, pea e lava, ke tokoni ia, ai kaha o tonga i whonuani, o pea o au ki tonga. Mālo o tai.
0: Iu, mālo koe ongongo whakawhiwhia ia. I whakaina si a kia ngahi uri me a nai hoko pe whakamāwhāna pe mo whakawhiwhia ki kau whanongo le tio. Mahino pe a si ono kōkoua o e ngā ue koe ni. Te hange ko o lawe u kia i e toka tahan e whanya e ne whakamatala tokoni au pito. E sai pehe kua loa e taimi, tato kia i pe hanga i whanga maalia u ki whia mau ke ko tu tu ke whakakau atu ha polo kalama ke kau ai tō taha koia e vahe vahe mai o e ngahi ilo mo ngahi tau kei o kune mau. E tau ina si ko tō ai, e whainga maari a kutu pēha polo kalama ni ke lama lama whainga maari a koia ke whakakau i he hoko hoko atu o ngā oi koini. E ke ku mahino eni, ku o lava ai whatungia koia o e ahoni, ka auto hanga mai a pongi pongi, pe koe ke ngata pe i he te wake a pongi pongi, ka koe mea whakaloto o lahi. pia mo fa ma fa na ke to nga ho tau community ai fa no nga ki ho no po po wa o ha nga u le le e ko me le le i ka ya ha nga u le le pe tau ka u ni mo mo va ke po po ko wi he gu a ve ai be ai o ngo le le i he nga u le le o tau fai o ku i ka ki tau fa fi fa no nga ke nga hi o ngo ngo fa ka ma ma hi pe ko nga hi o ngo ngo o ku ne a ve ha i misi o ku ikai ke sai o e community to nga pa mai pasifiki ka ko tui ko e whenga i misi o ku whakafotonga mai a ke ngā o e koe ni ne whakahakua ni nai o ku mātua ki whakaloto lahi e ange ko ho o whakamatala e inasi mā whanai a ki mōtolo kotoa nā mōkau he polo kalama o e ahani sa pēto ki hoko hoko ato e ngahi whakaiki ki ko ia ka whewhere wā e ne tuu koe ni a e te watua ti waki atu ki a pongi pongi e milika.
1: Malo api to utai pe a koe me ko lawe ko lawa a hata. Pe a koe te waki koe ni ki a pongi pongi, o ku tu la ho koe te ia a pongi pongi, i te itu u te kau, ne ko ia ko mo osi lawe, ki mo utol kotoa ko mo malaki ki mo kau mai i ki po kalama koe ni ki hono. He suaki, soka opitiale o i ngā oi koe ni a lead, o ku arana ki whakahoko e te ia a pōngi pōngi, i e taimi ki tū e siasi, i e tu asila, e ko o si tuku atu i he hote, e ko e the Glen Rock the i Brightonly Band. Ko e nai ko tūtu u koe ni ki a pōngi pōngi o sai, o ku tamata pe ia he ki tū, pe a ko e nere a pōngi kalama koe ni, o ku ko o si tuku tū u tū, aia o ku whakakoloa a pōngi pōngi e tau topetā, te amo e tau tūkimu e Ngāhi University i e mala e koe ni o e tamai pe koe uto hange ko whakatapu te au miai a manaki nelei o tai hange ko lawe e hoko e ahoni ko whakaloto lahi ka ki tau tōra o miai a manaki nelei ki a pōngi pōngi e ma koe oho o e ako e aho o tānaki Ngāhi tokoni e tō mai me a tina o tōlu e tau matau tau e potu ngā o mo oi. Tau ko ia te au o sai ko mā ua he fie fie. Ko fie fie lahi ko uia ko ku lava ke ki i loto lahi ke a moanga lelei a tau tina o tōlu ko tōa koe ni a tau health professionals o pamanaki ke nau whahoko ngāhi nea mahu inga a pōngpōngi mo lahe vahe ko fie fie he nau lotolahi ka mo e nau wanga lelei ke nau o mai ko paka hoko en tai totongi o sa hita wanga pe ko e ngahi me alalahi pe heni o ko e taimi o ko kore ai koe ke hita o palo pesa pe ko hita o toke ko wai pe nau panki totongi ma kehe pe he ta ki u pa o mai ka o ko mau kehe pia ko ki pe na e lahi pe hono talaki o polo kalamani mo no lotua he hita o ka e ngā e o kutai ki aho te tōngi kia ki nau tōru ko tō wa mana ki pai elea o kongi te a koe tā pua ki enka ki nau tōru te a pehe fu kia ki nau tōru ko tō ate o wa mana ki ki tau kau whata o kongi o ko oate he hua koe ni ai saka mālo lang kia ki nau tōru mālo au kito ai tuu me pōpō o kutai ko uhinga ko ho mō pōpō ko au ko uhinga ho mō pōpō mai ko hin tuu me pōpō o kutai ko uhinga ko ho mō pōpō ko au ko uhinga ho mō pōpō mai, ko uhinga he mō naho

0: ngi kuonga o ku tete tau te su loko kanongo koko le ako imi ko se pe o ngahi kuonga mo ngahi maima ke ke o tau tawai ko mea ke o afiri e o sai o ku tete tau lava ma koko koke kako i he tau falala ke ake aki nau tolu ko toa pe o nganaki ke nau tau mai ke polo kalama a pongpongi o ko falala kakato ki ho o mo kakakakasapa ki ho o mo tuku te toa e ngāhi kakakau kāku ko hanga i ngānga tene ue si ai koe ki ke o ma ke ku unga o kui kai ke tāo o ile papatau o sai koe ko ki nau tolu ko toa koe ni unau panongo mai ki ku nau te nau lava mai a pungpungi I trust that you all you know going to have a good time. I trust that you're going to be respectful tomorrow. We will respect everyone that's coming tomorrow. You don't need to worry about anything. O ku panga maalie ke lava te ku talaki aki ai kawe inga o ku pe iaia he honi te he te ki a pongpong. O ria a manaki le rei o sai, hane koe hane koe o kaka malanga, koe ngahi mea koe ia, koe ngahi mea o koko, pa ko tui pe lahi mo palala, e le rei pe mea koto a pongpong, o ku maumateu teu pe ki hanga he toka koto a pe, o tai koe si o ki he malo a tahine pirinsisi, Ya o kia a manaki te nau. O mai mō mai a pungpungi te tau te iloa fie fia, te alawa ke tau te mahe mahe aki. O mamata mai o tau ngahi toko ua mo ngahi pae, ngahi tō pātine me ngahi whanua kau ngā api. O lama te e ki tau tōru, te tau hanga o pai a ngahi ngau lere. O pei te te he, te kōwi kotoa e tonga kotoa, sai kotoa e tonga kotoa, ui ai pē o ngahi pole, te a kāko mea kāko i tūtui pē a ki tau tōru. Te tau na pukepuke pē mo tau ki tā mao mao. Kako ilo pē, everyone is good. I trust, ako mea loto hana maari e te tā tali de lei ki mō tō, pongi pong, tā te he ki toenga ai tili ai need, nau uu e siren au pito ki a pongi pongi, te tali tali ko toa ki mō tō, mō. Kali lei kā toa, te mō mai te ke tau. Kaka mai te ke tau, sa te hopo ka lea. Tomia koe ni, mo ki polo kalama koe ni. Ke lava lele, talai konga, o sa imalo.
1: Iyo, ok be, ai whanga maare koe ni, ke whapaponga eato, ai whangwhango wherimi te. Tau maa, ai kau whanongo le tio a tau community, ai pōpua ki talamono ato ki a pongi pongi. Pea, koe tau whakaamuia pa moe tau lotu, E hoko ai a pongi pongi ko aho e whai mei ke manatu me rie ki hono fiefia o e fiohi anga. E mo hono aonga whakaluku fua ke toa taha kotoa. E ke itala monua tupo ie, ke te koe ke o maa toa e ngawe timi. E a pie ke tau community e he whakahoko o e whatongia mahu inga mo mo mawhakoini a pongi pongi. Ko lawe e pie, ai mawhatau tuke ngai whatongia tātou te whito ki he lo ua ai ahoni mo a pong pong ki mo ma u ha ma lo lo feunga. Kai kai tukua tupe e milika ka pao ki toi ai hamea u ki fie whakakata wak. Ai polo kalama koe ne fia fini mahino e ose ni kato ki hoko hoko atu e ta tala tala noa i ngai polo kalama o ka hau. Tako hui be ke kumia ki whenga maari ke ma uha ki ma lo lo ka pong pong. Ko hea hanga toi whahinga mea u ki fie ma u ke tāna ki mai ke whakakata o ki ta polo kalama o i fia fini.
0: Mae pita o sai o tamalo at tamalo at o sai mali e ki tabela no no at te pita o sai ta polo kala ma o sai o e tuko ta o pelo to aki o ko lo ko ngai me ka to te ya e ta ngai ka ta o ya mo ngai me o ko ta ya e ta o lo to lo ko polo to a te o se lo to Lava peeni te hana e iriko ia o li liu a ngahi loto o kati. Pa e mai nga ngahi loto o kie toko ni mo ngahi loto. Pa nga maari e te ngahi lele e ngahi toko kame. Ti, o te teo maa tau kaina, o neko lau, o tai ngata te pongpong, hoko hoko atu eni o tai kua e manatu. Kua mo e tato. O hoko eni kua maka tuko e maki. Kua e stare. Kua na ono. Ki tau tōtō ngā. Ki nā u. Ki tau tau parata. Ki hono. O ke pute kua mo hono. Kai hanga hina au ere lei. Kua hia kua ere lei. Kua taha u. Kua ke he kua ere lei. Ai lolo tonga ni. A ki nā u tō. O ku painata ia. I he tilo ki e pimenta. Eko a tere liani. Tau mo ui, tau whakakaukau, ho tau a tamai whakakau. O tai, koe ki i lawe nou noua te e ke whakaosia ki tau polo kalama e honi. O atoe tala monu, tau angi ki ke mou mau hao ngā uelele. Mea ki mau tolu kotoa koe ni he lead, ka mou nofua, malo.
1: Malo apito, mumea mai e ka Amerika Morgan, pia me he lead, pia me ngai whamatala. Update mo whamahino i whamuni mai e te ukoe ne kātonga a pungpong. Ea hange ko hongona, au tala monu ko toa bea mo whaka mo hoko a pungpong i ko aho fia fia, e mo aho ke whai kei manatu mele i he kaha u. Malo o bito. Mora bea kai i whamalala te mea koe ni. Koe heng heng i whalai pēne. Bea koe konga ko toa koe ki moa koe pre-recordia o e polo kalama. Koe ai koe ngai whamatala, ai whai koe ai he whakai ke eke o Milika. Koe uhingai ki a ahoni, koe hoko e ka toanga koe ni i he ahoni anai. O kui kai koa pongi pongi, koe ki whakamalala tupe. Koe koe pre-record e polokalama kai ke whakatonga i ke whakamaino. Koe ahoni u whakahokoai ai polokalama koe ia.

0: kaenga tunga i hanga lele i a sio ka tambi tupu pa mene kau tā loe ko e oku ilo e koe pinu ko lawyers o kulama o atua e tau polokalama ko e fia fini. Lau i tau e fai fatungia e kau tāni ke fiau honga i fie ma o filave i moa fie ma o whakamafonga whakalao pe fale i whakalao. Pe e whakamua nau ofisi kua whakamua i Meripoane pe pehe ki Brisbane. Pe tau rau te fitu e mala e falao e te whaki koe e ke lao i a lao ke ngai mea whaka whaamiri pe pe ke lao ke ngai mea whekoa ke pia moe to tongi hoho i. Iho kai ngā tonga ke ngai whaki ki hao fie mao to kondi whaka lao pe whale i whaka lao. Pitu utaki whaka hatonu pe ke sio ka tame tupo mune kau taha loe koe koe pinuka lawyers. Ihe telefoni koe noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu. Whika koe ia noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu. Ko au tonu pe koe nau ofisi e whunga waka ulua ki o e whika walu hiva ke hiva taha o hala pe uti i loto Burwood. Iu koe ngongolele ia a sio ka tami tupo, moina kau taha loia koe ia, koe pinnacle lawyers. Ai hoko hoko te tau whanonga nongo lele i kei whiwhini, koe talanoa maari ia ke a porikapi whoketi, moina kau taha koe aku i loa koe Pacific Connect Proprietary Limited. Ia kāinga tonga ko lau i tako e whai whatongi a ae kau tāni ke whā o aho o whā ki tonga ki he whāmiri pia moe kāinga. Koe huinga e Pacific Connect Proprietary Limited koe te hoko taki anga pe koe whetu taki anga ia o e Pacific i moha tapa pe o e kolo pe ae whai whatongi a e ae kau tāni ke whiau aho o ngāi whie mau. Ke ke ngāi whakai kiki o e taimi te pire o e follow a waka ki he tapa pe o e kolo pe. Pehe foki, ki ha mea ke whao ai a ho o uta, mo hatu e whahainga tokoni o ke whi mao ke whare i mo tokoni i kohen e kautaha Pacific Connect Proprietary Limited. Pite utaki whanga tonu pe koe ki he kautaha e ngahi whakaigiki ki a William i hiki whanua foketi i he noa whātaha nima, nima o noua walu taha walu whika koe ia, noa whātaha nima, nima o noua walu taha walu. Pekoa pori kapi whoketi, ia noa wha taha noa, taha wha noa, hiwa wha walu, whika ko ia noa wha taha noa, taha wha noa, hiwa wha walu. Pekoa autonu ki he warehouse e whika hiwa fitu o hala Deakin Street i Silver Water. O na ngala whoki na e ai ai uwhi, pia moe kumala, pia me Brisbane. E koe ki lawe upe uke i toi, koe mahu inga taha pe ki whetua ke whangatonu koutu ea ku follow ene osi ana, kai wakai elema na aku uke i toi. Kaike koe ngongo leia a Polikapi Foketi, kau maa Briami, hiki whanua Foketi, te moe Pacific Connect Proprietary Limited. Ok, tuko doi pe pe moe whanonongo lelei koe ni, koe whanonongo mea kai tonga, iyo kainga tonga o tonga, waha taimi koe ni momo koe koe anga pe ke iai haa te mea kai tonga ke wha maa whana i he taimi momo koe ni. Enke, oia e maa watu ae talo tonga ku o si tere tuku aisi pe ke talo futuna pa pe ke manioke pe a mei utu lau. Whakatu ki e tutongi, pe a toi lelei pe a mono kakano. Ke ngahi whakai kiki uki whi mao kawai, a kapa uki whi mao ke tiri watu aho o ta mea toko ni mea kai, toi lava noa pe muia. Koe whika telefoni, koe noa, whawhahiwa, lima ono tolu, lima fitu fitu. Fika ia mo me ngai fika iki no fa fa hiva ni ma no tolu ni ma fitu fitu pe ka bau fi alu fo ha tonu be ke to sila e ma o me ai e fa tonga ko fa no no ko ni be ma sio ne va inga be ma kom sel tax services o ge ai to sila e malaba ke ka bau ke fi alu fo ha tonu be me ai ale ba ke ku mi ai i ko to sila ko fika ta ha no stroke hiva fa o Bryant Street i Padstow. Aku pehe he whakaiki koe ni o ki tuu kaunga api pe moe Bunnings Warehouse te a e mao mea i ai mea tokoni koe ni koe mani koe u kila e ua noa kaike ngai whakaiki koe whika telefone na ke whaikea i fitu taki noa whawha hiwa nima ono tolu nima fitu fitu koe ngongo leia te a mea sione wa inga pe moe Comsol Tech Services. Pea mai ki hui ai whangwhango whirinite, whangwho lātu pe mare te o tū, whipul o. Pe taha he ngahi palo palema, lau i kuonga, o kuwhi kuki pe moe whanua,
1: whelawe i pia mō nau tauhi wahaanga tae, pia mō e kakai o taku, koe kakai o whanua o e whanuani, ai kau apo. Pia o whaahoko whoke ngai whetu ke ke, a hono whakahoko e ngai whakaamu, pia mō ngai whakatūtu, te holoki ai wanu pe koe wā pa mao, koe tūkunga, koe tūkunga o e mō ui, ai kakai o, pia mō e toenga o e kakai o e whanua. O gai koha mea whao me historia aia, ai se kuki, ai matakari kwenio e kau a pō, pia mō e whainga ta alahi. Pio hi na e iaienga hei taimie na e whainga ke ta fi'i kotoa ki nau tolu, pia mē funga o e whanua, pia mē a Australiani. E he kau pa pālangi, iho no whaunga, pia mō e tūkunga, pakapuri anga o e aha koia. Pia ke, koe toho mai au e tala noa ea koe ni ki he ahoni. O gea ia ngai whehu i pe, o gea me ngai tō onga, o kei whehu i a pe. Bo mea i pe, i he ngai kātoanga, o hangi e koe ia koe ngai sipoti. O ku whahi hae whakapa apa, ki he kakai tu uwhanua, ki he kau apo. Pea, o ku Wea i ai hongo whakawhewhi ai koe tokai. Oe oki nau tolu na nau mua ki nofoi mō tauhi ai tuku whakaholo mai oe kerekere oe whanuani. Koe palo pare mai a koe hi o kuhange koe ha ai teu teu pe koe mea kuhā ki toa. Ta hono mo o ni i mea o ku kei tofanga pe ai kakai a pō ia pe mo e whainga ta alahi au pito au pito. Lahi e ngai mea e historia ku taku koe tau tangata na e kaiha asia pe koe stolen generation. E, koe hao mai eni ke he ngai tau lahi eni ai whai ai tokanga i he mate koe ai ki tau tupu a po i he ngai i honda taimi ku poke whakalawa i ki nau toru. Pe wiai koe meko ku whalolo ma he wiai e tukua ki ia mo e tau kawe i o wikai ke ata ki tu pe tau ata ina e ngā aua koe ku whai ki hono whakatotoloi e ngā i hia pe he. Wiai e keisi na i hoko i meo e tau ko si koe matahapule e ngā koe pe hingoa ko Kumanjaya White. Ta koe apo, na e te wiai pe hamono disability. Na e puke ia e haonga o ofisa polisi i teunga fufu o koe ke na teunga polisi. I Alice Springs, i he Tarekoloa ai. Lake, na e kai wholoa mea i pia mate a mata ureni. Koe talueni me iai, na e ose mahina ia e wha. Pia toki ave, a ripoti, a kau polisi, ke waa talatalaki koe a Northern Territory. Ke nau siowhiange koe kumi wharei. Ai e kohano hinga tige ke nau hanga nau tolo hiki tikite. Pia koe whamatala koe na eho hake, na e whakaloloma koe ki he whaamili. Koe tuku watu e tarekite koe o e talatalaki a e whamatala. O pe i hono whaka maa po opa a uni mea, mwe uni whaka mo oni koe o wa u. E kai ke whaha whaka i loia pe ke ke iai ha whaha henge mei e taha e whai ke he onga ofisa polis fufu e toko ua koe nana puke Kumanjaya White. Pe taha ngai mea koe u ho haa pe mo laonga e whaamili, pe ha mene fufu o loa pe he whawai. Pe toki ave ai kore wharei, ki he talatala waa talatala ki. Pe hili ko ia, pe ke whai ha ngāo, he koe tangi koe na whai e whamili, ke ofa mai o whai ha whakatotolo tau a taina. Koe whakatotolo tau a taina koe na whai e he waa talatala ki, he kau polisi ko ia Northern Territory. Koe nau te kore mai ki he kau polisi koe a Queenslandi. Ke nau whai ai whakatotolo tau a tāina ko ia, pe iku pe ke he mea ta tau. Koe whehu ia koe ko whai he tau whohofonga lāho mo kau mataha tau he ta whaki koe ni. we are in a conflict of interest. Hangi ko kula we ko ane nai ke nga hai whakaanga. Mata mata lele ai nga hai whakafotunga ko e whakapapa mo toka ai o kapapo e nga hai simpoti, nga hai taimi o hoko e nga hai kātonga pehe. Ka kohono ta ake hake ko a mo oni I mea o ku hoko kukei. Lai, apito apito boi ai nga hai palapale ma. Pe wika I kwa mea for Owen. Ne tātu o lahi pia hono tauto o hake he mītia. O kufu u ma kehe atupe a e toko lahi o e mate lorotonga o e puke pe koe tau I whakalao o e tautupu a po o to e whakatatau pe a moa to e matakari kehe. E taimi tatau pe o kukai koe kau a po pe. O viai ai ngahi whakamatala whakamoni kua mahino mai e taimini koe tautupu koe o e pasifiki. O fukurahi whau a e nau asi I he ngahi palo parema pia moe lao, pia moe kau porisi. Koe mea koe uwhare rifuai a e mea e koe ne kau a e tautupu me pe Pasifiki. Koe koe nau, koe mea koe rahi taha e nau asi ake, koe ngahi hia whakamamahi violence, koe ngahi hia whakamalohi. Aia uwhefeka, koe koe koe koha mau mau lao pe. Ta koe mau mau koe ngahi hia matea o whakahoko. Aia ku tānaki mai e ke whakaukau koni o ku whehewhereva pe mohono whehu ia o ku whehewhereva e tuunga o e mea koe whakawhaike ke hei pe koe laulano I a Australian I he taimini. Koana mo ni o ku ke hulu anoa pe a ene hoko. Pea Koe taha ino e ngahe mea uwhaikei e tau kawe, e kau whenga koe ke ataki tua a e ngau e ngahi polisi, pe koe ngahi whakamautu tonu, whakasosia le, ke maheno o guiai a hono doktai. O kei kai koe whakangari ngari, koe eti peke pehe sio mai uhange o kufahangawe. Ka koe hange koe keisi koe ni, koe sio mai uhange o kufahangawe o sie mahina e whaa, O te hepe ke hena wiki anau tolo hati kite. Pea tau ki whai lewa ae nau whetu utake. Osi ae mahina e whaa. I he waa tala tala ki koe kumi whare. Koe whehu I lewa e koe. Haka nene fufu o loa pe he ai. Koe ha ae tunga o yongo ofisa polisi. Koe ngahi whehu I ni koe oku eke I ai ae ataki tuka. Ngē oku tuku hake ae whakamatala koe ni ea. Ke mahini koe tahaeni o e ngahi whehu, pia mo e ngahi I siu o ku whekuki, pia mo e whonua. Eke ngata pehi e tuunga whakapolitika re. O ku te kawai pia mo e tuunga whakakomesia re. Ai whakamore koe o ku au koloa tuke toko ni o e kawau. Pia e kaike e ngata pehi, pia te maholu atu pia mo e whehu ia o e tuunga whakamola re. U whewe anō tae toka I ai mo ui, kwa koe whahe ngai nō e tangata haku kauga e kau apo. Tā ku fuu siho la loo I pehe ai ki nāu tolu. Tā ku fuu whaka whaihe ke ai ki nāu tolu. Ege, koe I siho ini a ku whekoki, pia mo e whonua. tau ai ki tau tolu, o ke ke pehe o tau ata pe tau ataina me ai. Kwa isi wei ni whekoki pe mwe pure a ngā, pe mwe ngahi community, pe mwe society. Ka koha ke ke whai hano to ka ngai kina. O ke ke pehe sai pehe hu, whekunga pe mo nau tolu, o nau tuha pe ia, ikai. Kwa oha ke ni kwe whehu, o kumoho inga ke whai hano to ka ngai kina, iha

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine.

0: Yani yanda ni mbula bina katala maina turang marama dorbo ngunele oke ke muni nalalai lubi biti ya sana itin kava ni sa baka tundalinga tiko mai ena mataka vinaka ende ndai ena mata vina ni kwa enda sana ngole sara wana nonda ital tala vinga rabi tiko biki enda ena mata vina ni kwa ninda nirando baka ibanga te kenda tiko baka yalo ena buku ni nonda ila olako ena singa ni kwa kena vi singa satu ema tanda kama sula kita le tiko nga na nonda ila olako ia mata vina ni kwa enda baka vina baka lemu ni na vinga rabi tiko biki enda ko na ital tala kuloi fotu enda kile kwa todo sara baka vinaka na na kile turang ital tala baka vina sara ena mata vina ni kwa enda sana baka enda sara biko ena mata vina ni kwa ni ena vina ital tala
1: ena vina ka rendi wales turang vina tuma ina mumai loman koro
0: vina ital tala ni sa teman sar main muni
1: vina ka sa kando kai ka maruta gendi na mata kani kuan ni rani me umus chungani kalubi kanda na turangan na marama turbo ngone leo en lo mon chinga bana san onda bano ma indal ni abu ke ke moni na baro mutu mai na bia se boro boro ke sema chuka en na bia uli uli bongo basa kerenga ne lo tambu ni kalubi me na bia buke na mata kani kuan me na was weekend and an on a bossa cause I won't put in a bunny along when the Baruta and London, Lola Vinagani London, Mata Ninga Tulacolo Matango, so I am Chico and Waruta Q Chico and a Luther Mataranicua and Masuke and Wolika Chuan was Nicolo. I was a Kerama, the Menda, the Voxomachu and a Masu, the Maiki Mami and a Kalu Levu. Ata mai chisu karisto na turanga lebu na lotambu alio tulu bakalu. Misa adhan betale ni viki muni e na numuni siara uso sapa na matakai na indai. Ke numuni tiko tiko tamu mai loma langi. Ke muni na kalu lebu, kalu kau kaua, na kalu undi na ndua ndua nga. Sa senga talindo na kalu e na rani waka topo tani ke ke muni. Senga talindo na kalu ina tumu mai, senga talindo na kalu ina mbasika mai, mena bole katike muni. Uni saye o sibita na viasana de dere me lo malangi, uni ideo tu na muni ideo deo wakalou. Uni saye nora kalu na Israeli, kalu ni Eparama, ni Isaki, ni Chakope. Uni saye nora kalu talanga ni mingasi mai banua, ki mena wakalou tu nga viki muni inda indai, ki na vinga una sawiti me adobo na muni taumudu. Kimi mi alo bagadi muni rani kimi tauri ndona ngone me kimi lotu ga vinga ravi ki kimi na sierre ena masu ki na bavi na vi kimi bago sibi no muni bossa vai alo kubu ni ndina vi kimami indola ban matene lo ki mami vai alo me kimi redi ki muni en muni bossa tali ngai alo me kimi rongo tali ngai na vi kai ndon me kimi rongo kuni bossa ki na vi kimami ndai ndai ni dona buku ni buru buru ngome na kili rano muni tiki tiki buke muni dhaba dhaba kwa ikima me tamata tambuya ni kimi tiki buku koso kimi na dhaba koso ya kwa ikimu ni nakalu wa senga ni dona buku ni buru buru ngome na kili rano muni tiki tiki buke muni dhaba dhaba ya labuka dhe muna ilu ikima mi ikimi baka luti kwa peke muni ni nanumira na muni tamata rabaka tundalinga rabaka lakala ndalinga rama takani kuwa vira nreba chiko ngani sala vira saya dharoa kwa nuni dhaka dhaka vira talanga ira suka tiku maina nrambungi na bosse ni kalungo na senga ni rindo enro sin rindo e vo mai kina e na tombo ki me metodo con moni bossa na moni bossa e na senga ni tale wali your word lord will never return void your word lord always find a lodging place in the hearts of your people today hallelujah hell we worship you we bless you this morning we give all the glory the praises the honor to be yours lord hallelujah the anointing the power of your word this morning where the word of the king is, there is power and authority, O Lord. We thank you for your word. The power of your word, Lord, will set us free. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Amen, amen, amen, amen. Amen. Nanda lesonia koto maina viala tibo, maina rongobina katuka in vitalno na matakani kuwa randini, fini.
0: Iya taltala.
1: Amen. Nakalati o se lima tike vuili bola mai na tiki na tinga ono me adoba na rusu ka ono. tovaya ona wili bolo tambu chigoen na ne va va ndio buwe tigene tinga ono ye me ukaya na leven el tambu me luta luta kana mumbula Punya senga kini bayador na nga reda ni topo yang. Chingabitu ni sandau vivala na nga reda ni topo yang ke na yalo tamu. Ka sandau vivala na yalo tamu ke na topo yang. Ni rau sa vime daki o I rau ungo. Punya senga kini ni ndau zakava a rauk na ka o vina katandina. Ine tinga walu ke vakasa tumbiri ke mundo utigo na yalo tamu. Oine senga ni varrongo ki ne ruku ni lewa ni lawa. Sa madala vodu tunga na dhagadhaga ni toba yangu. Ina ndobi mbatokodi, doa. Na I toba yangu ina mbasika mai, ina ndobi mbatokodi, kene karua na ibagarau baga sisila, na ibala bala bela bala, na ndau soro ki na matakau, na ndau dhaga sau sau, na ndobi dhati, Na vei leti, nandau vingati ra, nandau zunru zunru, nandau ngarana ngā na kamenona. Na vei sei, na vei tovaki vagai lawa lawa. Nandau vuvu, nandau mateni, nandau marau vaga lia lia. Ki na vei kākwea, au vea vaga salata I kemuni, me vaga ausa vaga salata I kemuni kina e liu, Nir na senga ni thuru, ki na mate ni tuni kalu, o ire ra sa ndau da kawa, na vi kaungori. E ana daga daga ni toba yango, ina mbasika mai, e na mbula nda mbula ndonu maga chikongo yana, I bala bala. Kana I bala tambu, nir na senga ni thuru, mate ni tuni kalu, o ire ra ndau da kawa, na vi kaungo. Na vi ka ia rutu ko ni kuo na mbula ni tova yango au asa wili ko tsi mai ke onge le rede no mi volontamo na vi ka tu kuna tsi ko ne volontamo me baleta na tova yango ni rosa vi me daki ke na kalo na ngandre va ni tova yango e na mati e na rusa ui ra ngandre va ni tova yango na senga ni duru ke na mate ni tu ni kalo ui ra ndau da kava na vi ka ongori Na dhawe dhaka chungwa na vei singa. Ia samadhala votu na dhaka dhaka ni toba yaung. Na ndau bimbo tokodi, ndua. Na iwaga rauboga sisila. Na iwala bala vela vela. Na ndau soro kina matakau. Na ndau dhaka I sau sau. Na vei dhati, vei dhati. Na vei leti. Na ndau vinga ati dha. Na ndau dhulu dhunru. Na ndau ndara. Tangaranga na kame nona, na vei sei, ke na vei oitopa ki vagai lawa lawa. Nandau vuvu, nandau mateni, nandau marau vaga lielia, ke na vei kāpaka waya. Au vi vaga salata I kemuni, e vaga ausa vaga salata I kemuni kina eliu, ni ira senga ni dhuru, ke na mata ni tunikalo, ira ira sandau, dhakawa na vei kaunguru. E matata vina la sartunga ne volatamu. Senga e vo, senga e nro, na e vala vala sambulu tukino vuru vuru ni kua, ma e vanua se a sei vuru vuru dhava ngau na lago tukino. E ka ne vola tambo e na rusa, ko ira sa I vala vala ni tovo yang o sa tabuto chikoya. Pa vando mumbula, a vare ne vaki, la vika sa ya du tukino indai, e ne vala vala ni vei mbuto kodi, vei leti, na vei ngati ni lotu, na vei sei, ke vei dhati, Nandau mateni. E senga saranga ni ndona kai vua e sene tuku na tungo polo. Ni vola tiko na vika e adu tiko eke. Ka ne vola tamo e na mate. E na romo ase o no rosul watolu. Ni sa iso ni vala vala dana mate. Ia sa iso li soli wale ngane kalu na mbola tamo. The wage of sin is death. Ke sa kai ne vol tambu e na mate na I vala vala sa na mate nga. Sin ra nindu e na visa utaka na bosi nikalu. Veve na rula dhal na I vole vula. Na bosi nikalu e na takali wa loma la in kivura vura. Nungu bosi sin ra ni dhala. Veve na rula dhal na I vole vula. Bosi nikalu e tunde tu at tau mundu. ena madi urusungulo va tulso kalima ena takali kolo malang ke buru nongu bosa na senga vagando ni takali esere ntamato ko kwemenda ulasu na vika e tukuna na vagador na vika sembermai na vagador na kalungo ena somang iranga ena somo vagina kali palbaga senga vo senga enro ieronga Tikene Russo Bulgarua na vuani alotambo, da vuta chuka na vuani tovreango. Yango na vuani alotambo, na loloma, na reki, na vagadengu, na vosota vagandende, na vagandanga don loloma, na alu binaka, na alu ndina, na alu mulumulumu, na lewai kwea, rawa vagai kwea, e senga na lawa, na vagadalaikina, na vika ongo. Uira sa neka restora sa va kota ki na kovila tai nei tōre ako. Ki na ngangare da kerenga, i e kevaka e na sambula e na alo tambu, me liu tegi ki e na tiunga e na alo tambu, me nda kākuni ngandreva, me nda dokai wale ngā ki na, se viva gadunrui, se viva ubutaki. Na vua ni tōre ako, na tamusuka, na vua talanga e tio talanga, na vua ni alo tambu. The rei de ke na ke rendu indu in na mu vinga ravi ke na kalu e rene olo tutiko Sunday in Sunday out na mbula na ba vieta ronga na mataka de kwa na mbula na ba mbula taka chiko na mani mada o mena moniti tu siti vulu lo tule voro mu varwai rene o singa tambunga mai o ndarama kana ke ne sulo re re vina ka tu iloma Me lo taro in kenda bagate kenda mataka ni kuona mbula dabo mbula taka chu lo mane mada wa. Engai Singapore roi nga me bong 11 Singapore roi me mataka lele men sanga tambo sa bagatu na samarine. O sa tike bu se fester mai mo basiga mai mai bala bala ni to bayalo. Ke dai sulu ke na rei rai finaka itumba ka ne voltambu ilo me bakanga na swim Na sui mate, boro bulo, toko tui tumba, bulo bulo tumba, ye loma, sui mate nga imbona, boida. Yana ibala vali tova yango. Na kalungo, na karabachungo, na kalungo, ni thaka thaka dondono. Dobi susumbo dondono. Kesa kaine voltambo, ena mate, ena rusa taumundu, anonri voto voto ngo, ira sa iyeti una itova yango. E chico non evo tovo tanta mati parola sena enro sena evo e va de un elo ndana mata ni kwa ni va rita ka tuna kalo vi ka ndana no basa e nan basi ka tal ngamai na vua ni alo tambu matai na loloma na reki na va vengu na va sota va nende na va va loloma na alo binaka na lotu turanga na marama na ka ni alo binaka Na yalondina, na numu yalondina vesinga, numu lei lotu. Na lotu eka ni vesinga, eseni singa tambunga. Monday to Sunday, 7 days a week, 24 hours, mo lotu mo ngarraba na kaluwe na vesinga todo na mbula. Ma yuvale, kachiko ni voltambu, ndo kakuni mbiu, tano vako songo ni vata, me kakuni mbiu na lotu. Kakuni tambu tambu lotu. Motiko nanga uni lotu, motiko nanga uni masumasu, motiko nanga uni sel. Pagambimi ni ndoreda na vesinga satu ngay matanda sa na senga ni vina kamay na vesinga satu. Kaya sa kaya ni voltambo na senga tali vina kamay, sa na dhati kong amay, kundo sambulon doon mga tigong ko. Madi uruso bulga pa, yan na pagali utagi ni, Ke saka ni voltambo na baka lebu tagi ni balabalada e na baka lebu tagi chunga e na sengatal ni lele ni balabalada. Sa na lebu tiunga mai, sin will be increased. But the love of God is many e na ua sibi tiunga na loloma ni kalu. Da reide ke na turan ke na marama na kalungo sa rui hutu ni awe na loloma. Sabu vikenda. Se ni binakati endu amerusa e kenda e thoba kede kede nga nambula tamuotu. Bikanga na turan kena marama nda baro ngo chuga nenda yendu sima kenda bina ga chigo. Nei voltambu, uira sa nei Kristo era sa ba koti kena ka vela tai nei to vayango. Kena kena ndondomo da, kena kena ngangre da kedenga. Na ba koti ni turan ngo chi su Kristo e ba koti vata kena ka vela tai. Ka nei voltambu na Roma wa se wa lutiki nendua. O koe ngoe na se anki ni le wai me dhunruvi koe rasa tuba te kei karisto o chisu. E rasa singa ni muria ti unai toba yang o rasa muria nga ne alotam. E na tiki ne rua ni wasi walu ni Roma. Sa sereke o mai ne valo da ke ne vuno ni mate ne alu ni mbula be karisto o chisu. Ne alu ni kalau ne alotam bu e mbula tigo e tigo vata ki kenda inda inda hai. Ta tau ko vartona tise e peli me ka kuni rarao numa mundo u sa la ko vakaruta ka indo na tiki ne menu mundo u. Auna lesu tale mai ka kau tike mundo mundo u tiko tale ngana bono u sa tigo kena. Turanga kena marama na mataka ni ku aloma alangi non rei tiko tiko na sapa sapa. Si non rei tiko tiko na e alondondo. Si non rei tiko tiko na i valo valo dai. Non rei tiko tiko na sapa sapa. Non rei tiko tiko na e alondondo. Being a sabasaba, those who have clean hands and clean heart. What will qualify you and I to enter heaven? What will qualify you and I to enter heaven is our relationship with God. And a singer in a tigo la malang in a denomination, a lotto tigo can and die. Neither in a mulotus, I live on other in lotus and the valley to mountain. Nuku was assassin of a Savar Levira and Dona Tevor Lila, or a wabu tongo. If a book and a couple of Matanikua and the Vagaro Tavinaga near Londa, but then a number that can only work over. Sasantunga Melo Malang and Domatain and Dawe Leo and Dautangani, Sasang. Nei valvala da senga saranga me lomalengo. Lomalengo non rei tiku tiku na sopa sopa. Se non rei tiku tiku na lotu. O lomalengo non rei tiku tiku na sopa vaga mbulai. Redeemed, forgiven, and washed by the blood of Jesus Christ. E kalunga te endu ni mati, ni tu vata ke karisto o chisu. Senga ni kalunga te endu ni mati, ni levu tu no musupa. Levu na vika o tau kena, levu no muyau. E kane voltambu o kalunga ta ni o mate ni o tuba ta ki. Tikinera, mena, vata kila wase, tinga ba, tinga tolu, tikinera, e nenge muriko dake no mui bala bala. Ni o salago dake lo malange, se ni no kauta dake no musupa. Si no kauta dake no mui au e tungo in dele bura bura. E na muriko nga, no mui bala bala. Na kaya nga o tea o na tamu suko tale. E na vura vura vai a un tau tigo kina in dai. E tu vaga vina taga na kaloi na vuga na loloma. E vaga rau taga vika enda na sala. Menda mai lago tunga kina, enda na kune kina vaga zengu ni alonda. Na vose ni kalou me ndusi mai kenda. Na vose ni kalou ni sa vaga madala tagi sa ngai rarama mai. Me ra vugu kina goira sa senga ni vuku. E na sa me nduan rau tinga walu, nduan rau tinga diwa tiki na evitson vulo walu. Also, look at your word, Lord, is eternal. No money was at Taumundu. Was any color at Toya would take my loma line. Your word, Lord, is eternal. No money was at Taumundu. Was any color at Toya would take my loma line.

Klein, dan dau dau tau asoma ana ve nga una na nanda masu men dau soma na kalou. Kandi na todo na kalou e na soma na masu. Dan dau masu da keria bo na kalou me soma na masu, na ve ka ndanga ndreva na daga daka. Ve ke mena mai sasanga ni tuba la wa ke. Keria no PR, keria no citizenship, keria no mu Tama talo keria me beleta no mu vale. E ka talanga ve ke ndan ndo na tubu tubu ngo me dau ta ve ko. E na mataka ni ndai. Me nonda ri bota bota. Your prayerlessness is cause higher. Na nomu tambu tambu ili volo tambu, na nomu tambu tambu mastolenga e so lebu ndua ndua. Ka kuni nama ko lenga me so manakalo nomu masu, me so mbigo na vika e ngandre vane lomu. Ya nomu tambu tambu mastolenga, your prayerlessness cause higher. But God will reward your prayer. God will reward your faith. Mwelo ndina taka na masu masu. Mwelo ndina taka na wilika na volo tambu. Na vosi ni kalau ni sabang madal tak isang gaira ramai. So suwa masi endu tiga ne walu. This book of the law. This book of the law shall not depart thy mouth. Thou shalt meditate on it day and night. And consider it carefully what is written in the book. And thou shalt be prosper. And thou shalt be fruitful. And thou shalt be success. And thou shalt be productive through the word of God. Fikenda na turanga kina marama ngataka ni kuwa. Sa tunga ni oji tu na vosi ni kalou. Sa volai oji tu, sa tongai, o matata tu na yalo tamu fikenda na vosi ni kalou. En e karua ni timo di wasi e tolu tiki na tinga ono. Sa ikuwa na kalou sa vagabuna na ibola tambu kede nga. Sa ikuwa na kalou e vagabuna ibola tambu. Senga ni lotu, sindore sonso ni lotu e nona na ibola tambu. E nona na kalou na vosi ni kalou. Vosi ni kalou sa vagabuna na yalo tambu, vagabuna na kalou. Me vuna udana dha. Na vosi ni kalou e na senga ni vagayango vina ngatakata lendua. Na vosi ni kalou e vuna udana dha. Viva kandondonu taki, vuna udana ibalabala dha, vuna udana itovagayango. E viva kandondonu taki tiko na vosi ni kalou. Corrective and reproof in the word of God. Pika na turan kina marama, me be vuka na kalou, me vaka vina katakin ondambula vayalo, vaka vupale, vaka isong songolo in lotu.

Ye to toko na siro ya to toko talaga na ibang kapag yalo yata sa abo ibang kataki kina yana matagabi na kani kuwa may buwan ay taltala bingravi taltala kuloy foto. Kaya matagabi na kani kuwa ubakan ra te bakan ra raran patal tika ni ibay kem ni to doksar na lubibiti matin tuyo tuloy sa 19 kaba unisa nanama kiti ko unisa nanama kiti ko may kasi amati ko may na sali ni kakambura kiyongo ni ando mo ibiti eserne na radio 2 triple FM 98 0.5 ondo wen gravity kan kina ena bi baro wa ito doko we kim ni na sia mati ko mai ena I bola mata ena mata bi na ni ko bi na bale bu nan do na nama kiti ko mai a ena we mata kan ni baro wa ito doko a ka sa ba ga ni ni bi na ti ga ni nan do mo bi ti ser ne ena bu ni wen gravity ena singa bi na ka ende dai Yo, bakal nanti kan ibu kemuni nama tua, siang nindo da na ngelat ibu kemuni nando mau ibu TSR ne, enak bukan nindo nindo na nama kita letu ngamai enak ibu mataka ni bakarway, kau sah bakal nanti kan ibu kena ibu kemuni enak mataka bina kani kuwa ibu kemuni todok sara nanti kau boleh bak ngande, sah bakal nanti kan nando mau ibu TSR ne ibu kemuni pambau talangani nato tok ti kau nabo ngande enak bu nolle bu ngo Australia, karena maru itu kau nambula, meado bu nangona ne na ya da tale kina na lesu tale ena na ndabu nolo mani e viti. Weke muni na lube viti oniti ko boli wakangande e viti ena matakabi nani kuwa Elnoa Kamali, Mrs. Kamali ke Mrs. Rarasea ena matakabi nani kuwa na numi kemuruti ko ena ndomu viti eserne ena bukuni ngande e bulti ko mana na ndabu nolo mani me viti ena matakabi naka ni kuwa. Weke muni todong sarna italtala Randi ni tal-talang ni wey matalotu yang wey Kristo ena matakabi na ni kuwa sabaka yan rakabakang buluti ko yan nando mo ibiti eser na iwe kimuni ena matakabi na kende inday kabakang buti ni natotokati ko na wey karabi ni bakalesya lubuwa na kalo ena bunuwa lebuwango o Australia wey kimuni na lube ibiti o ni kutati ko na itukutuku binaka na kospeli ena sa Australia ongo usabaka yan rakabakang buluti ko yan iwe kimuni natakadaka binaka natakadaka tutoka ena buku ni wengarabi kina ena kena kau tiko na kospeli kara ngoli bitiko na yalo era tu sember ni kilai chisu bera kilai chisu ena iba tau tioti ni ngau na ongo Pagkain na talitong ngayon, ibigay mundo na Kavitu, Seventh Day Adventist, na punuan doon yung karabikina, na singa binaka ni Kua. Sa pagkain na kapagang bulat ko, ibigay mo ni, nando mo ibigay sir, na Happy Sabbath, ibigay mo ni, na mataka binaka, and then day. Pagkain mo ni, na yung karabipatat ko nga, na duwang na inaki, o ya, merapang karitiko na yali, meritiko, na loma ni bay ni Kalo. Yatindo mga na sere weekend ay na mataka binaka hindi day na buku ni na loloma na klo and rocky na ninda and rapa may na mataka binaka hindi day kanda sarong oda tiko na kena ibang ka bakayalo na mataka binaka ni kuwa ya sandong dono nga weekend na weta mata na yandong dua sara tampo sa kayani manda baka binaka tiko buka na klo na buku ni na loloma siyang abakan doon ni lay weekend kaulongi kenda vata tiko me rawa ninda mbula tiko na ngaw na binaka hindi day ya nasi rongo sa buta ito doon

daula loma dina na nonda kalu e na mataka vinaka e dindai. Ia na mataka vinaka ni kua tanga ngo e ndoni tukutuku, e vida ni tukutuku me na kambura ki ani menda ki la tiko vata tiko vaka itukei e na buku ni veka e adha vaka bulibuli ti kenda tiko e na mataka vinaka e dindai. Oia nga na vesureti me na na nonda tuval ni vola vola levu ni mata mai Canberra ka toka ngo na vesureti ka edana tiko na Fiji Diaspora Palm Forum. Ongo endo na vei sureti me mbaleta tiko na buku ni vei ndingdingi enda sa waka na mata tiko kina ongo. Ke waka o iko endua o sembera ni register tiko ena buku ni vei ndingdingi enda sa waka na mata tiko kina. Nisinga ni kuana kena singa. Ertu na vingaravi tiko vikenda tuwe serene na mata ilao lao vingaravi ena buku ni nonda register ena buku ni vei ndingdingi. Kara tu na ngole tali tiko nga mai na iwaka lesi lesi ke waka o iko endua e sa expire na no mu passport sa uti na kena tiki ni singa ertu tiko talanga na kena waka lesi lesi e na kena waka bautaki se na kena renew taki na no mu iwala ni passport e na mataka vinaka e dindai. Ia na ve sureti oya ertu na tiko vengarabi tiko vikenda e na singa vinaka ni kua e na mataka vinaka ni kua. Oya e na tiko butiko mai na ve mama ni viwa e na singa vinaka e dindai ne karusa ka vulka diwa ni singa oya na singa ni kua. Tiko butiko mai na ve mama ni viwa e na mataka vinaka ni kua kana oti tiko yani e na kana dhaba tiko yani na nono tau vengarabi vikenda e na mataka vinaka ni singa vinaka ni kua e na vana kaloko e na kavi. Oiko endua e vya baka bautaki tiko na nomu passport se oiko endua o ngandre batiko mo register e na buku ni binding dingi sa tungo e matanda erto na vengarabi tiko vikenda e na singa vinaka indendai o ngoma e na sureti ni nonda vali ni vola vola levu ni mata mai Canberra kaya dhana tiko na Fiji Diaspora Palm Forum. Nabunuanga e na baka ya dhorikina oya e na St. Vincent's Church Hall ka toka e na vitu Blanche Street, Ashfield. Rorosar na kena na kunitiko na holongo baleta ni tiko nga woleka e na train station ni Ashfield. Vikimu ni na kila na vanua oya. St. Vincent Church Hall, 7 Blanche Street, Ashfield. Ngole ani kalaki register taka ani na edhamu e na buku ni vending dingi sa tungo e matanda ka wakatal ngaki na ke waka o iko endua e sa oti tiko na tiki nisinga ni nomu passport ka sa ndrendre tiko na kena wakau se mele renew taki erto tiko na kena iwaka lesi lesi e na mataka vinaka ni kua e na St. Vincent's Church Hall e Ashfield. Teke mu tiko ena mama ni riwa, kana dhaba tiko yani, ena wa na kaloko. Vike mu nitalanga na via vangara tiko e levu na esona na esona sombeka na iwaka sala. Ena buku ni nomu tiko eke, ena tiko talanga ikia na turanga loa endo vingarabi vikenda. Oya ngole ani kalaki iwaka tataru talanga yani vikoya. Ena buku ni nomu tiko, ena vunua bulangi ongo. Oya na vesureti mai na High Commission, nandavali ni vola vola levu, ni mata mai Canberra. Ena buku ni vingarabi, ena singa vinaka endendai. Ia tindo ma talanga na servi ki anda na mataka vinaka ni kua, menda na sureti tau dhoko tiko, menda na votai tau dhoko ni vasota, menda na votai tau dhoko tiko kina, na luvei viti, e na buku ni vengaravi, e na vengaravi kina viki mundo na wali ni wala wala ni mata mai Canberra e na mataka vinaka ni kua, do na vengaravi tiko, do na tiko e na mataka vinaka indendai e Ashfield, viki mundo talanga na vei wali ni wala wala ndo ngole tiko mai, e na buku ni neimami mai ngaravi, sena nonra mai ngaravi o ira na luvei viti era tiko ena vuno levu ngo Australia ka baka mbimbi tiko weekend to eserne na sera taravo ngo do botai mandanga kina ena mataka vinaka endendai mata keresi na sera talanga ngo ni sana numi kina ena mataka vinaka ni kuwa wiki mundo talanga na mata ilalawa ndo tingore ena buku ni vena numi na ilela loma iviti na Women's League Parisi arto utiko may lambasa ena mataka vinaka indendai na serta langango do sana numi kina ena mataka vinaka

Iana na loloma vechiova ededereda ke mena vi loloma kedenga ena mataka vina kendinda i weekenda enda vakarorongo tiko mai senda sema tiko mai ena mbia ulivuliva ni vengaraviongo ni radio 2 triple o fm 98.5 au vingaravi tika ni kina viki anda na ito kei, ena vivaro wa ito dhoko. Ia na mataka vina ni kua, ena kurti nga ni tukutuku, dhingo mirotiko, ena nanda avalini wale siongo, ena mataka vina ka indi inda iwaya, en dua tali tika na vei sureti, ena sa varo mei baka da vare tiko ngo na vulo kusita, kanda sa varo babada tiko ya ni na vulo sevi temba. Ia enda baka vina tiko wana kalu, ni vei baka utiko mei viki anda, dana na mei baka da vare bata tiko na vulo ngo o September karsa baka bin na kata kitalanga baklevu ena buku ni non rambula oira talanga era saliu ya ni weekenda ena mata ka bin haka indai ia ena buku nga ni bula e satu e matanda hoya na singa enda da una nama kikina na singa ni tu baka iko ni non da banua enda da ubaka na numa tiko kina o kenda todo sara na ito ke itambu sakayani ena buku ni non da da ubaka na numa tiko na singa bimbi yongo ena ikatini ni okotoba ni rona undolu rosa nga bulka ono ngo ia enda da ubaka na numa tiko ena viambaki wikenda tu e serene ena mataka vinaka ni kua enda tu na baka na numa tali tiko nga na kena maru tegi tiko na singa bimbi yongo ena nona tuwa kai koya na nonda vanua lomani oviti kara baka na numa mai viti kanta baka na numa talenga eke se ena vei vurubura se vurubura taleso enda baka iti uti kina na lube nakawita uke ena ngauna binaka ongo ya bikin tuwe serne tiko ngo endu na vei sureti oya kaya dana tiko na Mbula Fest 2026 rundolo rusa vulkaono Mbula Premium Kava ertu edan ertu tiko na Bunde Fest Ronald Dolu Rosa Vulcano. Ango na baka oiranando kilaitu ena buturarani langasere. Era na viva maro tetiko ena bukuni vesureti ongo ka edana tiko na BPK ena mataka vinaka ende dai. Lebu sara na vei sere baka viti enda na rongoda tiko ena buku ni vei marota vei baka marota kiongo kena nonda ena buku ni nonda itobo kena nonda i valavala kena nonda i bukibuki ni marotaka na kena langati endua na sere erna vei baka marota ki tiko orto vida na ilaolawa mai viti ena singa barawai oya na ikatini ni okotoba rona undolu rosa nga bulu kaono na bunuwa nga ena bakaya dhori tiko kina oya ena Skyview Function Center e Liverpool wala katale tiko nga ena steseni na function center ongo mai Liverpool kararo sara na kena lakovi e tiko ena level 2 28 Railway Street e Liverpool Skyview Function Center, oya, e Liverpool, ertu na viva kamaru teki tiko kina na ilaulawa ongo. Ndola tiko na katumba, ena vitu na kaloko, kana na tiki butiko, na nondutu viva kamaru taki, se na nondutu langasere, na ilaulawa ongo, mena nondabu nolomani maiviti, ena walu na kaloko. Na tikite, ena ngai tukuni tiko yani, ena nonda baka malua yani eh? Enangai tukuni yani baka malua se vida na isau na kena isau ni dhuri loma se na kena idhuru dhuru enangai baka matataka mai ertu na komiti ertu venga rabitiko ena kena kena nabu nabu takitiko na nondotu mai langasere se mai marutaki na nonda dhurubu ongo mai viti erandau kilaitu ena mbuturara ni langasere vuno tale baka edhurkina na Skyview Function Center e Liverpool etiko ena level 2 28 Railway Street e Liverpool go ningai be tukutuku ni takayani ni be ningai be bakana numiti ko yani ena sali kaka muraki ongo ena be bakro wai to dako ya ninda seti ko nga ekea na nonda maro takataliti nga na nonda Fiji Day ni embaki rona ndolu rosa nga bulu ka ono ongo kana baka edhurti ko ena loma ni rona singa oya na ikatini ni singa kina ikatini kandua ni singa sa rat to boli takatiko na stall or to na committee er to ngarabatiko
na kena varotaki na nonda marotaka na singan bimbi ongo ni nona tu wakai kenda wakai koya na nonda bunolo mani mai viti ngirngiriani ena nambai ruongo ke wakao vina kata mendua na no mustol se ko via vina kata mo wakata taro yani ena wuku ni kena marotaki na Fiji Day ni runa doluru sanga vulka ono erto satu wakarauna kena komiti merto na vingarabi vei kemuni ena mataka vinaka ende dai na namba nga ongo saiba va tolu va dua walu diwa dua vitu ono se ena saiba va saiba ono va va diwa va vitu va ena mataka vinaka ende dai radio ko vetar tarani virto ka va ta tarani kina ena buku ni stol ni volta ki kaka na se daba nga oni via volitaka ni vitar tarani kina ka va ta tarani kina ena namba eroya kana baka ya dhori tiko wikenda to eserne ena muira ke eserne ena baka ya dhori tiko ena Woodward Park e Liverpool oya na vonua nga enda baka ya dhori tiko kena ena vei ya mbaki tau dhoko girgiri ane na namba ya ka baka tatarani kena ena vukuni vei ka ena baka ya dhori ena singa bimbio ya ene katini kena katini kandua ni singa ni vula o kotova rono ndolu rosa na vulu kaono yo ya na itukutuku e vida e wakarautaki se edhingomi ena valini wale siongo me kambura kia ni vikenda me raninda kila watatiko se edhava e hadatiko ena veyasa ni koro enda waka itikutiku kina dolara rama talitu nga vikenda ke wakao ngandrepa me kambura kia ndo na itukutuku satu wakarau na valini wale siongo ya unakia na vingaravi me unakambura kaya ni vikenda se ovia vosa mai se ovia ngirngir mai mo vosa live waka vina numi veira na numu ni leo ni songo rosaranga ni ko ngirngir mai ena namo ongo na saibaba ono vitu walu lima tolu rua ena mataka vinaka indindai yo ya na itukutuku eso edhingomi ena mataka vinaka nikuwa na sera katarabo ongo enda na nanumi todo katalemanda kina na sase ama tiko mai ena mataka vinaka endendai veiko senga yana tiko mai na muave veiko senga indua tingori veiko na biloi katakata veiko senga ivaka vengu tingori me tea break tiko ena buku ni sou baka mataka leilai sera ongo ona nanumi kina keo se ama tiko mai ena mataka vinaka nikuwa pamski mwakas senga ni ngwila thabi kia munina ndomu iviti ya ser ne na ser talanga ngo ni nanumi kina ena mataka vinaka endendai ana seni lawe imbau ser talanga ngo o ni nanumi kina ena buku ni nanumi tiko voli vaka ngande ena bono lebu ngo o ser ne na ser ngo nanumi kina ena mataka vinaka nikuwa.